0: better together.
1: Wai ale mana o se pepa tal fuai o loa tau mafa. Pe utu ai lo sa ile si si ai o le tau le soifuang. Fai le fapitoa le teichi sao. Tasi ile si fulu tae se lauta la shopping voucher. O le a mawa fua I vai yaso taitas. Fai ngofie na le lafo lama o se tolu se futa la tapa. Pe lafo se tolu se lauta la I a inga mawa o le pasifika. O na mawa ai leo loa vanoa e te manu malo ai. E iai ai a inga fapitoa. In one.
2: Ole tata tamile o se fulu. Ui. Lua sune minute ia o na tālea o le se fulu ma le lua a o le masani lava a muli tālo fai mai o le mea lele le ini apa au a o le taimi. Ia fai o fafonga mai ia tina malo lo man malo a muli tālo ia li fulo e pu el pasina le fai tua sivi ia o le na o mana ia mai le teiloa na o matango fie le tau ina ina I le tau pito nu ia o le Mamalu vola tunu o lo o wala au mai. Ia, tai tonu o lo o manuia o mautou ni nei tae au. Ia, se aso fo o whaopopo lo tau so I fua. Ia, ma le ma, ma le maola. Ia, o le tau tu aso I fo I ia tato pokala meli nei tula. O le, fo I leo le tae au aso lulu au. Aso muli muli tae au, aso mua mua le au. So lu sweet or suto just to suit us yaso. Ah, you like us, you know, la samoa moa.
3: You la samoa moa, la sane la sam.
2: Oui. Fiola, yeah, nighty silly fear, upule as a samoa moa. Ah, e calesia umofono tanga, ah, farmer and tumor mea uma out of la voa on as a za, out of a best oi. Oka, oka, ai, lei se, e mali, mali la tala ili vaenga leo ta o iai, ole o taimi uma ai e foina le, te faa amu ia lava o ine e ka le sia, o lo o iai lava, ya e tupulanga tala vau, ina ia ave ese ia lato ma fau fau, fai ole aisa o mea uma, e o tale pe fale ole ngaoi, nei le tae au faa longo tuai, a o I, o I ya matou, ole o I Red Bank Plains, ma kudna, ai se fulu iwa, se fulu ono, ma le se fulu lima, ai o ile la vea ile ta avali oi Ripley lena, ma liwa I lava si tamale pe tosu lima ea, ia tau sanga, ai ave ia si isi tina masiona masiona alo I le PA le ai oka le laiti oka le laiti o lato wa o isi wa watu la beto no fale le ao elena o le po le wa pe o si le ato nga o inga I le ao I lo le po watu la vale fale e ila le mea fo I le ao wa fa pe mai e bo ina le o le mana tua fo ile le avatu loa O kila ia I te tonu o fale. Wailo le leia le au ngaui, e tu fata si u maki ia, ile vaenga fo ile le fale e fai ngofie, na ole watu lava ele ta uo su ea, watu utasi ai lava la kinei, ile a fo ila ia, ile po lea po ofea lava, talano e sefe, po olunga sefe, talano e TV, wa matua I fai ngofie, fo ile I au ngaui, ia na ole mai lava, ia wa wale ope I waso la e manual kakalanga I e tasi ala e lei lua po na ole e morawa o le ka avale na e onga ki na I oso e ngawi lewa ye nei ai I vo ile le ole mea tāua wa ngale e ave ta avale ole ola po o momoe si nai to I ina nai ta ma matutua ai ringa se nao ta maiti ngai alam whanau O le aso sau fo ilia sau fo tuanga vo I nei. Ilia fo iwa ilia. Wa iai ala taimi e tupua ia tato. E iai ala taimi a. O ki o mea lama ia nei a. E alan ofe atu. Langa le fo ie. A se se la le mea. Yanga wa ai la mai. Mam, pu I fo ile mea masengu wai. Le kala le tala le la fai mai a. O he na le a. Ino ule I fo inga le wafo ila wa. Wa otometi lava a ole mele tu ole ki so ele ai lava si mea e kuwai ia ki inga lo maya ia tu sa o lava ki le spot le wa ia ole motu ai tu sa o lava fai mai ia e fu inga le ia ia le unga oi thank you ia na le o maya ia it's our turn ia o mai lo ave ia o fai le round ia lucky e maua mpe ma wo fo iya ko o pa wole le ta vale la tsoi ah tu lole le fa fo nga la tsunu ah la sa fo tsua nga ye alum fa na fo ile ma eng ya
3: wie ta ta una se fele me tu wa ki o ah o ta vale it tsonu le le fale ah ai le se me ai lo e ta una malwa e wone ma wa ya wa wa ya o ta wa tu la o la ki o la ta vale ah Satu solo a ila ta valesa e mo mo no wa ine la le ta valelia ye kuwa ila lo le alunga ki e paulo le meu te ilo ese o le tu valele ye ila lo lo o
2: wa mo ila ese fi ai te wa e te la tu ala ye pinsin ni ta va que me alele ye le ki e le ile ka vale ko e ko va ile ka vale mango o ila lo le o ese me o tu o ile ni lo le pinsin
3: o le si anga o ile ye ne ah o tanga ta ele ata mama ele even ele ni ki ah e ye ile me anga e pe o kanga ka pe fainga luenga I fale ka avale. E ilo le le ale me ole patano la ye ile ka avale o ile pres. Ah, e mata, nga fa pe e faila utala ona o mata uta avale ala si uta ma. Ah, ile le van fa ka wa ko kula ilo. E al watu ma kwa inga fa fo e fo ya kulo we ula lang kapa. Ai pese kanga ka ai ke I ai. Ai le kai kai pe fa ko akale fi kula fi afi. Ia vai timing ah. Ai la ngonga mai ole upa o. Ai ve akuma ko ingo lai ku mai ka malo me mo walunga I ku ole ka ba. Ku sala sa maulu lalo. Pe sa maulu lalo le. Ole ere me nga le pateno ka ba le o mi e makala le put. E la mingot ka ngaka le ngala ka nga oi. E lo le le ya le me e makala le put. Ya fai long ko linga mal makoainga. Famel mako ya mako inga lo walu la ko mai ah I'm going I'm me vai pese e uli vo inga le ka nga ka ya ma desa la ko se ka me kala lan ka vale o le finka kala le put o ila e va kunga ka ki la va mai o le mele le ka fa ka ka le vi ngol ka nga ka mala mala mala ko inga ka ma le le le nga ka wa nga le ke ia la ia wa nga wi ka vale kay milange wai lo la sikanga kale ele ay osa mo osa mo la la ay ngal ka makale ko ile ko el awa ku war ka vale lo ko el wa kur nga wile
2: yeah tu lang fo I cameras ele fa tu a mai fo inale ta sina vaing a cameras yo wa ta sina fa mama venga ole va ye vo inale pela ol la veanga na olai e fa tu a mai fo ya leo leo a po ye ni sina va ai a ye ile mele mali wa ya si ta male ile la veanga na a o ta male ngoi a pela o tu lang na chele yo tu lang le wa ye ni a ya o le si fo inae ole alo ma fa na u a ele nga tala ina fo na o le o pensini la vai ma tu lang o inae ole fo I wa fa long ia mo fo inae mo ila tu vo ia o le fa tau fale ia mo kesi ma tu lang fa pina ia o isi fo ilae tau ma fa I vo ilele a ole ia pe set aside fo inga ia tau sanga ia pe vo ai kili le interest a o fale a ole fo inga le esele lo ta fo inga le lo ta mimita ia lo ma fa na fo inga le a la desperate fo inga le e ia o atu a pe vo inga le wa a pa pe o le pe fitu pe se fulu pe lua se fulu tau sanga a le utu umai a ia a e smash il va inga le po se fulu a oka ah yo longo winga matua I ova la va sacrifice lo no winga ah wala vale ele ngi male male le you know ah olo u o se mi se mi changa na ya cha ya long fa na wa olo ola wa ole cha mai ya ele o choi umi fo ai ai sa ole si changa ah interest rate ah fa tsala no anga la le fa tsala no ai ya ole wa pe wa avele le tawa ma me fo ngalo wa alo fanga ya ya ale fa mai le fa mtalanga fo ya ila to ole fa tsala no ne le tai ao ah ole tawa o ananafi a o le interest rate le na a mai ya la ele fa pe wa a ale la pe la fa ile alo fanga vo ina le a ma le tau wa ma me wa a umar tau wa ai alwale ai alwale si changa la tau which is la pe e sa o vo ile tala a au popoto le a mai a ole a fo ina la fa i vo ina le i alo ma fa na vo ina le oi ile alo fanga la le i ol mel na malo a tasina vai nga fo ina le ole wa ole si tanga na a ia e ona le a ia au te lua a pe mo o la fo bo o ye le a wa uma fo iona fai ho moka a fa na wa me sha la to ia o isi fo ia wa fa ore le e fa pe o mo ke si a pe fa se te inga on se la lu mis fu vai ya so a ia o isi ala wa fa na la la va fa so wa po wa si le so na a po va se la a ia ala e fo na le wa ile te mi bo na le ele I alae fa sua mai la vainga Elena a hera I pe min sai ole fora ele ese le ele o se mea eleanga a ia o se mea fo ilele e loai e nau nau wa ili whanau o se mea patino ia te ia po la ua a la mesa vanga la iti le e fai fale a I onisi foi Oni si fo I wa ave a ia wa ave fo ile a e le malo a o fale tupe fo ya to e repossess ia fale a tasina vai nga fo ina le a fale wa fo ina le ia ya e pe o fo ina le wa te le o tupe le na lusi
3: ia
2: Ya le a vai ngale pio tasina vai ngale vuna le a o le tata tala noa I mea leo tupune ia a sacrifice lava ia avesi ta avesi ia pila le vai ngale fui le a fia kamu vuna le o le pusa a toa vuna le a ai longa e fa penal tau vai ngale a shui amiko sa le ia la woli ia le toi I le o a o le o wai a tia ia langa fa me alu filufi ia o la waku ua I le o toi a la ua
3: o ka manga I kolu a kat kongua I lua o le makua la I le ia ngai ngai koi fa maa ungi ngai koi ngai le koi uta
2: Ya tali o le afu ina le o sina vai nga o ole si tanga lana ya e o fo ya ile a ya pe o na le ole pensini ma tu langa na ya ole tau ma vai nga na a ya ai tu watu ola vai o au tafa ole afu ya se fa so atu fo ile o fainga luenga ya e fo ile e ya nga ya le lei ai afa ile nga mo le nei taimi ya ai ai ya taimi fa pe bu sha wa nga
3: Sawa
2: nga I roma kukuwala le nga pisa ngei a. Le tamata ina o tōwhanga meke ia o le lata sulua ia me le whaimailua kūla ilunga ia sautā ua.